twadie na asare akoa baza eh unim date ni dada already bra bra bra